mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangal ai gbaran do songa hule be ro amma bai kul kan Musa hin ko wi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko to kaina Daudu man koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furfura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi ngini ngufu libero na se songai baiga handi hanno Daudu tunuka yalbaza Daruun yadda ramu gimbon Kano yaje gudugar mu. Hare giti baru. Daudu mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitangam kala baru mu. Ana gari dan bariyoga. Bariyogi di ce follon follon. A tunugawa gogo koi gombo. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun Daudu sai kambon wayi. Musu fatun Daudu sai kambo maiga ani duwaru ko dare Daudu no ko ra salise Musa ne ko ra gani ko halar Daudu ne ngai du hali go ko ra Musa Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musa fa far gizabu di ka hari gogo doru kuru gogo dorin ga kela ga ade ga kela nanu kala yayi musu babu a bar ga zaga di Daudu mamar gobar yobo a zage ne Daudu mamar Daudu ne takuba dan gubun oka handi hannu Daudu sintin guru sogai ma Daudu ne sogai musin kakan mongu buyan Nde Daudu mamar no nawi Ima fa abate so ngai kuni gingar kuru Ima fa mote so ngai kunu humburu Humburu oguru kogo so ngai Amma kotoko sin so ngai Musu humburu halin hadda ngara shi koto Ika ine musu zai sai Daudu mamar musin kawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koi tara kalandi ga te sa da gari wanda yayi magana Daudu ninga ga te sa da gari in Daudu te sa da gari so kai da kan wanda yayi sa ta tunu kuma Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate koitere wadi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu

mulu metek gore buñu wek la jitu ngalen sani krawas ba dan ngalen jël bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar su do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay ma sa.